0: Nan Dumba da terrain entre www.radiondekeluka.org à l'angbatima et ton ralenti sur éternel la nous gana l'imbiawe Emmanuel Samboli fils gana kouta razavie bebeli à la sigawe ndaliti kwa singa ndoso be Africa sola sola qui tenne tenne mingi nan doti mungu ndoso si angmanja keda na ligiti à administration coloniale nga ton gana yensi à la tutilani nan tiam ndoso si à la keda na angoui sociala wara terrain na akouzo à la société explorateur français Ghana belge sur la warala na atiando niso.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Ibarazo kwa sekema dafonono ndekeluka yekina ati tangati kapati kwa singa mbaiti be Afrika ati ingasula seke sarateneti amaraso a irala angbanti wala mungbanti na korosi ti be Afrika laso na ati tangati kapati kwa singa mbaiti be Afrika yeke sarateneti mungo kodro ti angbanti su administration koloniala sara nilani natunga na nyesi angbanti ya ba mungo kodro chala su na lechala.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Utaraza vimbimbili, soeke ginda chaye na senda giti bongi, seke muma boko na mbinati kwa singani, za vimbimbili ibarala.
8: Mbibarala mingi Emmanuel Samboli, fis mbibaranga a wa mango tafono nonde keluka.
7: Nangu itinye lani si administration colonial aga amulani kodroti angbanti, ngatunga nanye si alanala duti na ati kodroni.
8: Mbi muna la singila, biani sese sosi angbanti akenandoni, tongana tangatia sese ti kodroti be Afrika, ati nagweti maboko ti amunjuporo. Ati nagweti maboko ti amunjuporo, na pokoti so atambula lani na conférence Berlin na pokoti conférence Berlin so atambula na 1884-85 biani amunju alondo mbege na mbege ti baton ainsi ala limbiti tena akangwi kodroti azovoko e ake na guburungo tere na popoti a belge so Leopold atokala ti tena ala kwe ala tiri ti baton ainsi ala mungu batise se amunani yenga na la France ko kwe aketiri ti batone ani kwe ani petit wara explorateur français ti batone si ala kwe awara a c'est social biti tene amuna kodrotiala e kozo a munju soci a sifade na mbegeti toti kodrotie ake a belge na ta pandeni mokeba ake na ngusa kioko mbangbo miambe na ndoni bale miambe na mbrambra si munju so ereti le vangel le sifade na mbegeti toti kodroti ye na singo tilo ka na azu tilo na pokotilo ala si fade na mbegeti mobai e kodroti na ala si moba sanguti gangotiala a si fade na mbege nika ti dabeti a yakoma na angbandi a maraso kwa na mbege nika ba amunju akega e kodro munju so mitene fade a si fade na mbege nika ake evangel me kodroti tene le sifadika e nga na pokoti a bembengondo ti docteur Emmanuel Awili biani akuta makunji ti angbandi so ake mbege na mbege ti nguti baliti ubangi ala guri tiala kozo makunji ni ake gbeme use makunji ni ili tilo woyo e tona ala use kwe woyo gbeme so amatene nyawe lo fangu lo gana mbege ti mbatilo si atene mekani matene amunju ake ga me ani sara tona nye si na pikangol disuru na popotiala atene ambeni yetitene isara akiape akia wandila akega zasi eleketeretie ekwala eyambala tona susi tona gene agana ndotimo mo yambalo akena pokoti mango teresula na popoti bemelo na woyo so akena mbege nika e nangoi susi a munjusu asifade na mbege nika biani mokeba ala amunju ala so na pokoti evangel ala ke fadi na a iswair na kadu so agana ni na a kutazu ti kodro wala ama kunji e ama kunji nga kwe akinga na a kadu so si ala lekerenga fadi ti munala enangoi soyeni ake tambula tani moke bambeni ndeke agati nanduti keke si mbeni munjuni ake londo ande na ngombe na titilo silugulu pika ndeke so abina sese sungbango tingombe so abitumbuka na liti angbandi mangati so laoko ala inga ngombe ape me fini yeni so gimo pete gini tongoso ndeke tongoso akui metona ndeke akui sa vini tona tika nanduti zo zo kwe ake kui ila bango yeto ngoso mbeto asarala ba kozo timbingo tere impression so si angbandi ake fade nani na mbege ti amunjuso la mbeto e ndoso na akuta zoso ake fade da agati buli sa tene me la oko deku na nyamu apete lango plasa oko ape ala la ke ga ala lundifa polele ke ala ke ngangu eto ala giyanga ti ala ala ke bayusu ake sinala legi wako tawansu ala sara na ndeke su iwandu su ala duti na mbitu na yate ala kozo timbingo teresula e tawana si na 1894 dusu biani mokeba ake a franse si aganga na tiala si alanga kwe ake bilingo na akuta makunji ti angbandinga na ayakuma e ala ke pikanga patara usi na rua bangasu ayi ni kwa ke tambula ngagi tungasu ala ke munga kado usi amuna bangasu bangasu kwe akamunga a kado na ala na yati kado su laji ala muna rua bangasu tatara ti bangole akeda e tongana mumu tatara ni mo zana leti moto su mo kwe muke sigi na yani e tongana mimuni bifana mo Emmanuel Samboli mo Emmanuel Samboli kwe muke sigi na yani e na pokoni su si amunju a onwe fade rua bangasu agande timu tatara su ti iri a paso luke kuta makunjila luke sultan luke na bati awali le inga yeso ake pase na pokoti lo ape si lo tisa awali ti lo kwe lo za la place oko si lo tenala ala ga oko na oko e koma ke azo la oko ala de ti inga yeso erini tatara pepe ade bale ti an tatara pepe e don an zo ala afana le si walini walini asigi na yani tamo bani awa mbani awa lo so an aga gina pokoti tere ala ke batere na yani na yani awunji kwa wa silo tenara tine bon. Ala bafali tertela kona ti yeso tatara su na titimbi su. Yeso kwe ala ke sara na mbingu mbike duti ge mbike bani. Don yifu mbeni ye anda ala pepe. Pake mbeni kete mbayi mea kwa yeti ya na yeti fa a ngobo. A kode so si a kutazu. Ti kodro ti giri so atimbi tere na a mungu poro e a kado. So si ala kambi na popotiala titene mango tere na ambe ti so ala sunga na popotiala asara si mango tere ake fadi na popotiala
7: mais conséquence ti occupation ti kodro tiang bandiso ake so wana nduti duti tiala
8: a conséquence ni ake mingi legi oko ake conséquence ya ba kodro ti Afrika obimba a ba kodro ti ebe Afrika a banga ndu so si angbandi akeda kodro conséquence ni ake so ala ke ga ti ligia nanduti amosoro tiala use agande ti mola na ngangu titene ala yo akumba omozo to na marchand so le lodo na bangi lo si na mbeke ti mobai bangasu le ti bat on ainsi le go na mbeke ti fashoda mais biani lo ke fade na tirayer se digale na terlu mais en quoi le mu ambenazo titene ala yo akumba portage ti yo amena akumba ti mulege na le titene le go na ndoso le eke guida a conséquence ni là et nangoi so administration coloniale a dotina sesiawe ti lono nangusa ki okongbangbungumba ya ngbiya sinangusa ki okongbangbungumba ya nandoni ota osho tongaso yani administration coloniale a ke deja na sesiawe et ala ke ba tonanye si a molenge ti be Afrika en général et angbandi atonda ti futango alambo et a ke nandoti lambo so la si ala piti wara kofro titene ala leke na kodro e kom na ngoi nyiso la franji ake na akbali mingi mbando so ala ke mu a kompanyi koncesionere na ambe na societe ala ke mu yanga na ala titene ala lasi ala gwe na yati a kodro so azo ake da si ala limi titene a rokoto angi yati lambu so si agani na mbege tiala e akana rokoto songo angi yati lambu so amuligi na tirayor senegale ngana la so amuala titene ala mu maboko na amunju titene ala bikbali na ti kodro ngbanga ti so tonga ala si si mafuta la mbunya pe aga bali na ndotimo e Ben yeso adjinga tongana a conséquence ni ake aye tongana a kobela a kobela souci atondati nokbo amolengeti kodro biani kozo a kobela keda nango yeso amunju porwaga alaga nambena fini a kobela ya kobela so asala bikpale mingi na kodroti ebe Afrika legi oko na mbigiti angbandi
7: kwa singa mba itibe Afrika ti yengaso aike lutige sara tene fade mingi na nduti ya maraso a iri ala angbandi wala amungbandi swa ki amena mara ti kodrisi tibe Afrika singila mingi na zavye mbimbili swa ki fade na inati kwa singa susi unzi nilaso singila legi yako na urense jiskar ngumbi na nduti ya mashinikasi yala maligoti yenzuni mingi inale ketingi andegi na ingati peko na atime ni fini kwa singa mba itibe Afrika
9: Voisin. Retrouvez le magazine du bon voisinage chaque lundi et chaque vendredi à 8h35 et à

Tukang bata muha, tunga nang bungaling biten chindo ko kwasinga angi nang dawu, fadi za tanga ni wuse kpasa ni na mbongo tape kobe kombite wa bia fuka ilim biten ne, e pina mecha la encore. Tu so alundo tene ti, alundo mbage ti ya pakara ngwa machi blondine, flora tsa dulo ne eriti gaza logo, si lo sa ato kwa sofana wa bia afrik, ibu kirata la nase wa sungo ti lo, ala kosa kendoro na lo, na botati bongi, tene ti tanga ti kengo binda li ti miti miti lo, sobiru lo gusa ni ake ngwa, Mwamiti Jean-Christophe Rabi atenetamo na langola sana mbagi bwerab mungu na mbagi tingi tu 3 mbunga mbasa mbalande tonga so sombe langonza pa singa tenko pa akida yungo biya tinza panga akida jusqu'à ti tene mbunga nti mbunga oku na ndambu ti ndapre tike kereki alingbe wa fadasi wa sungo limbi tene ala kambi Akoto kwa ni tonso wa siye lutige, tenetia siwa ngana boyo na kata bongi, ala chibibara chibu sangwa, afatenti kwa chibabata la ngana boyo Fabrice, so inga bilu nireti etu. Luwa kwa lango balu sendu nba sambala na kuta da ngana bata chibongi ke. Tukwa ni afana siwa sunga tebambini, tukwa ke wande, sani falango wa, matango si, ke tambora de tenchi oko chani ni mebande mbeswa ni bumbi tenchi vunduni na mbage ti belle vue. Bumbri na trati etage silence de la forêt, so, si ane gu gerta se wasungo so ama tokwani so tene a kambina la so tokwani a ketia la da fond de ke luka da fond tisiri na tima ingo obe afrika tokwani a kegbani me ba so imuna ala ou se pasani na ngunga utape kobe komite kir singila na zukwe Radio Ndeke Luka

Typique à Singanen 72 53 23 74 72 13 05 57 wa Zangani na dafono sinuteneni sukweni zambo kochina ndoni tokwa londo tosuna mbageti a couple Alphonsine nga na Gérard Kangi si soit la kina mage si timbembela na ti bakati bimbo nga na se wa kumunga ale ti kira singila mingi na se wa songo bombo singila soit la tokani na mbagi ti se wa dapa kolumba se wa soto se wa albert yangba nga na mbagi ti couple hervé wali kemo couple edouard kosomba nga na couple santos tenetir ki mamboko na sombila soit la kodate na muna la na leke ti vundu soit la onda teneti mama ti ala lucienne yazi mongo solo waralani kwa la ngumba ya ti nzeni so na kota daya ngango ta ti bongi ani sombela nzapa ti tene benda grâce na ndö ti ala kue tokua tënë ti ase wa sole sorongba yango ta ti bongi amolenge sole ase wa be mondombi ase wa tengaina ala sara tokua sofa na ase wa songo ti ala matanga ti nsingo na kuâ ti molenge ti ala oko ti ala nyambayo telvia sainte luce sobiri loke agent ti sécurité ambage ndoko sara acroisement la te ba atamboka atonso amatanga asingo akuani laso so kota kengo bini na vaka ti buera abana ndö ti ase wanika ayeke zia yanga ti kapa so gi na sombela ngo nzapa lango ti kekereke amoko na daga kasi gi na ni awe amatanga ye kuâ atamboka atonso ayeke hondani na mbage ferme ti ase wani so ayeke ambage trange pe 47 na lege damarala si ago titene awende ni ande ni la abugere ti ase wa songo so amani tene akangbi na laso tokuani alingbi ti warala tokua tënë ti ase wa ase wa Carzago Michel bakara Michel Carzago la ala sara tokua so lege oko na ala so ayeke aita ti ala ane ya ingo ti fa akapa ti singo akuâ ti mama ti ala oko ti ala Carzago so adubiri lo na iri ti marie yasikema so lo wara lani kuâ na lango balo si andö ni use ti nze so la ate ba atamboka tonso amatanga ni laso kengo bi na lege ti sombela nga na da ti ase wa na mbage ti bafio si lango ti kekereke awe amatanga ayeke tamboka kue tene ti singo na kuani si ala agugere ti ase wa songo titene na so ala ma tokua ni so ba ala biniama ti ala so tokua ni e ti ala tokua londo toso na mbage ti fraternité la saint joseph ti cathédrale akota zo bongbi ti akota zo ni la na vundu mingi afa na ala so ayeke ti kugbu ti paroisse ni kue archidiocèse ti kueta ti bongi tënë ti so nzapa godaye tene na iri aita ti ala na ya ingo ayeke azo use la oko ni ayeke christine kayabo na lo wara kuâ na lango balo si andö ni osho e puis use ni ayeke albertine yangbenda so lo wara nga kuâ na lango balo si andö ni oku gi na poko ti terê ate ba akota kengo bi ndali ti sombelango nzapa ndali ti ala mbombre lo so lo yeke albertine yangbenda ayeke tamboka na lango ti laso na ngbonga omana ti lakui na ndo so ayo mingi pepe na kete ndo ti mungo tonga ti ngaragba na ya ti gbabaka mbasambala si kekereke awe amatanga atamboka ti nsingo na kuani aduka ti christine koyabo na kota kengo bini so ayeke tamboka ande gi na kozo lango ti nze ti fondo so ayeke ga ande na ngbonga omene ti lakui so ayeke na ndö ti ase wani so abandu lê na lê na moski ti seedu na ya ti gbabaka use la si ti si ande mardi wala biko use na ande awe na lê ti lando ti bongabonga amatanga ayeke tamboka ande tene awende ande kuani ndali ni si tënë ti vundu so ala so ayeke ti fraternité ala kue so ayeke ita ti kole na wali na ya ingo atene ala ga gbanigbani na lege tokua so kuâ ala ma ni tonso tene asombela nzapa tënë ti na zizi mi ti aita ti ala so na gbugere ti ala so ala ma tokua ni so tene akangbi na ala so tokua ni ayeke ti ala tokua tënë ti ase wa kuleviko nga na ase wa songa mali ase wa lumande ala yeke na kota vundu ti fa tongaso tënë ti kuâ ti oko ti ala aita ti ala amolenge ti ala na ya claudel clémentia kuleviko lo wara gi kuâ na lango balo si andö ni osho ti nze so na poko ti mbi kobela danga communautaire si atene ba kekereke la ayeke sigi ande na kuani na da ti ase wani so ayeke na bimbo na poko ti mairie ti bimbo ni la atene mbrimbri ba lege ni abandu na siège ti mcu ti bimbo ni abugere ti ase wa songo titene akangbi tokua ni na ala so tokua ni alingbi ti warala mbeni tokua ni alondo toso na mbage ti pakara nga na ya pakara goma koko
mbage ti kapula la sara toko so lege ako na lego ti amolenge ti ala na ya ti vundu toso si ala fa tënë ti kuâ ti oko ti ala sere ti lobira yeke armel la kumatin goma koko lo wara gi kuâ na bikua use sara ndö ti nyonso na mbage bosangwa na peko ti mbeni kobela afana asi wate ba tënë ti vundu ni ani bongbi tonganso na mbage ti fatima 1 la secteur ti bitani so singa ba matanga kue tënë singo ako na e tambora gi na lango ti kekere kefa so kengo mbeni alingbi tambora ala so la si agbu gara ti asewa songo so ama tokua ni so tene akangbi na azo tokua ni alingbi ti tene awahala ambeni tokua tënë ti asewa yamande na vakacité olympique la tongu fara lege ti boali peka 14 ala fa na asewa songo tënë ti kuâ ti pakara yapande yamande e gbu gara ti ala yamande jean bertin so bi lo yeke infirmier diplômé d'état la lo wara gi kuâ laposo so ndö ti tene ahonso atene ba kekerekere ayeke sigi ane na kuâ na peka 50 na lege ti boali nika matanga ala e tambora tongaso na da ti asewa ni so ala kangbi vundu ni da na vaka ti olympique tungu fara tokua ti alango atambora so aba tënë ti asewa bekoy la asewa nyautu gbe ti asewa lae ala bongbi yanga ti ala la tongana zo oko na vundu mingi ti fa na asewa songo ti ala asewa ti ala so ayeke na buzu mboda ala so ayeke na mbage douala tiad ala so ayeke na bugura tënë ti kuâ ti oko ti ala aita ti ala sere ti lo ayeke maïde pierre lo wara gi kuâ na lango baluseando ni mbasambala mbeni biri la si afa na asewa songo ate ba mbeni tokua yeke wande awe si ayeke fa lango wamatanga si ayeke sigi ande na kuâ ni me agbu gara ti ala so ama ni ti kangbi ni asewa ngai buna bozanga akiri singila mingi na asewa songo tënë ti mungo maboko ti ala na ye aso mbila na lege ti koforo duti ngoi intérêt ti ala tënë ti kuâ ti pakara ngai buna laurent so ahinga bi lo na iri ti papi lo wara kuâ na lango balokoando ni gongba ya ti nze ti kpungbi so ndö tene na ahon lani so na se ti france atene ba lege oko tënë ti tokua ti singila so afa na asewa songo tanga ti kengo mbi ni ayeke tambora lango ti kekereke na da ti asewa ni so ayeke na mbage ti bar miradela atene ba ndo lena le na pin bonheur wara ndö ti kango mapa na lege so si ala ti fa mirandela la lege ti gongo na da la parabongi poko so la na nzoni be agbu gara ti ala ti tene ala kangbi tokua ti singila nga na tanga ti kengo biso asewa sera kudi asera wapunenji na vaka ti miski na poko da nzapa philadelphie na vundu ala fa tënë ti kuâ ti oko ti ala sera kondi claudia berenice tokua so ague na mbage ti asewa ndago asewa bundio asewa mamadou na mbage ti bombari ipinga na bria afa na ala te ba kengo mbi ni e tambora lango ti laso si kekereke awe ala yeke sigi ane na kuâ ni lakue gi na da ti asewa sera kondi ni so ayeke na vaka ti miski na peko ti da nzapa philadelphie si agbu gara ti asewa songo so ama ni wala aita so tene ala kangbi na so tokua ni alingbi ti warala mbeni tokua ni ayeke ti asewa boliadas asewa kete amoda kelembo so kota vundu mingi asi be ti ala tënë ti kuâ ti molenge ti ala boliadas geneviève lo wara kuâ na lango baluseando ni oko na se ti france ka si afa na asewa songo ate mbeni tokua yeke wande awe si afa lango wasi asigi na kuâ ti oko ti ala ni si agbu ge gara ti ala so ama tokua tënë ti kuâ ti molenge ti ala boliadas geneviève ti tene ala kangbi na ala so tokua ni alingbi ti tene awarala na gbata ti bongige wala na yongoro ndonga lege oko asewa peto perera asewa benime kosibela akpa ti asewa abongbi yanga ti ala na vundu mingi ala fa na asewa songo ti ala so tene ba fa dingbi ni na ndapre fade lango ti laso la ni la abikooku ti laso so ba matanga tambora tënë ti singo na oko ti ala so ala kota ti tene ala grisalo ngoi ti sombelango nzapa ndali ti meto julienne so adubi lo na iri ti perera julienne so lo wara lani gi kuâ na sese ti france ka ngbi na ye ngbonga be comité ka fade ba sombelango nzapa atambora na da nzapa cathédrale notre dame immaculée conception gbata ti bongi asewa ni abongbi tënë ti vundu na sika 3 na lege ti soni kole so juska si na ngoi so ba ala ngbange ka tënë ti kamingo vundu ni tënë ti oko ti ala ni agbu gara ti asewa songo so si ade ala ama tokua ni apesi mango ni laso ba ala bena mbeni ti ala so tokua ni e ti ala si tanga ti tokua ti ala kue na da fonono ndeke luka
Ousi kapani tonso aketi alon namba keti pakara matura bindo ngana mulenge zitongo az amulenge magba adu la swa kia tara likununi ti siwa ngakola agana leke ti tukwa sute na fana siwa songo chala tene ba tene mbeni kapa somlango za pati dango be ndali tingu oko suwa la kudati krisa oko chala mama chala ita chala Georgine Ndia sobir loke wa kango yela depuis le sang à Biri, Kusa Tinza Panadanzapa, Saint-Martyr du Luganda, Loualani Kwana Langobalu Senandoni, Omena Tinze. Tibila Ungusa Kusebalu Sandoni Okusa, on souhaite pas être mort en Degina, Langa, voilà, dimanche, chaque gande, so, Ndalini Matanga, Ti Sombelangunzapani, à Ketamorande, Nadanzapa, Saint-Martyr du Lugandani, Singa, Mbeningweti, Kamingungu, Napocha Sewa, Nadacha Sewa, Niswa Kenabakati, La Kwanga. Atene legi oku wala 5 rue Tigara sosia bando lena lena ngbeni Africa Hotel Bugaracha se wasongo so ama tokwani so tene akangbeni na kuputia la soto konali mbitene atina metala dafon de keluka da fonti siri na maingo awa be Africa na ndundindi so la kedabala kwe ipanala ibina metala so eke kangbi vunduna la atuana kinyachingia ba ekela kwenye la atu kwa chala kole muna la pokoni awe so na atu sekapa niso ekiri singila nazo kwe Radio de Keluka.

walanga compliqué ngapo kanga gili chilo na puruta ba avancé tu login na mafuta ti balawa na savon.

0: izengbala kosasala bayekola na ti kua singa laso na be Afrika. Bongo amene na ndoto afano onde kiluka iwara oko munga sura mbege ti marché central na bata ti Briana haute côte wa sango ti bonavati gomba katikiro bonavati barala
1: ibarala Idrisi Yaya ibaranga zokoe izili ta sango so na ndoti kota kwaliti waso mbeni biri na bi abuba ndo kwa dengo buze mingi na kota garati Briana ati haute côte ataso asafer pompier ti minuska asaragbati mingo awani anda na batati alinda oneati baskoto mbeni kekete mulingo wa litingo miambe babatilo wa pikalo asina kwa na mbagi ti kando ti a deplase ti afaps so ake batene yeni akingango mingi ake gina gondani so babane abatene mulingini agirisangiza so alingi pata bali uku na licha sango songa aike mungu mamboko ti ngurubia na ala sokwa ti na ti kwaliti peko ti angunza pana mbage ti lanza mboko na ya ti gbavaka gumba ya ti bangi ambina zo so asupe na mbage kati tene aba kwaliti ala ti tene ayaputu ti ngutyala sango ti awanguru ndembo ti nzangi aike atemingo tere ti lango uku ti sikingo alombe ti ligue ti bangi so atambula fade na lakui so
0: itunda ta sango ti lakui dafano na ndeke luka na tene ti waso ati na ya ti gara na lango ti biri na mbege ti ndokua dengo buze so ayeke na gbata ti bri asara si ba ti amagasin ni nga na mbeni ndokua ti kango yoro so si ayira ti pharmacie vétérinaire agbi
1: ata so si asapeur pompier ti ndokua ti minuska asukpe ti tene atara ti mingo awani yeni akara ala si akpaleni ayeke mingi yeni ayeke tongana mbeni nene akungba si ati na ndö ti awadengo buze nga na mbeni asenge azo so ayeke na gbata ti bri e mapeko ti kusala ti Smala Mustafa so agwe na ndapre so na mbage ti kota garani na ya ti kwaliti waso
2: kisi na yanga ti ndaperele so guru angbala lakue ti sigi na ya ti abutik so agbi ambeni azo angbala lakue ti ro akungba so agbi si ambeni ayeke ro ti ala atol ti li ti da ti kango ye ti ala so agbi Umar Ibrahim mokonzi ti awakango ye ti gbata ni afa so kpale ayeke da mingi
3: na ya ti mbeni magasin ti mbeni frère e ba ayeke la ama sigi na moment so ayeke intervenir déjà wani amoa tenge ti amagasin ni kue awa ski 9 butik wa agbi ni awa kungba ni encore ala wara yako dapo le 5 butik tongaso kue si na tere ni so kue e gue kongba ti ala girisa maximum ko complet so ayeke sara même 80 à 90 millions e maximum ambeni azo awara shok ala ngo na hôpital na le ti mbeme mbihinga nombre ti ala exma pene e mu merci na minuska so ayeke mu mamboko na ani e puis merci na autorité ti ville ti bria
2: na mango ambeni azo ayeke wa ti dada si ayeke na gonda ti kpale so ata so akungba ti lo agbi pepe clara ayindua akasa mingi ambeni asioni akode so amolenge ti kodro ayeke na ni
4: mbi mbeme si nzapa aku mbi yanga ti depo ti asigi na ye me mbi ba mbi perde ye ape so asara mbi mawa mingi ambeni azo so ala ga na apusa ako ayo akungba ti amba ti ala na ya ni adevie chance na aturugu ti kodro agu ambeni mbeti ti nzapa tene toto na azo so atoto me vundu ni ayeke so ye asi na mba ti mawe mo ga ako ti tene mo fanda ti lo so ayeke ye ti mawa mingi
2: Bashir ye ti zo mbeni wabe afrika ti gbata ti bria ayeke na gingo be na akpale so ayeke si ande na peko ti gbingo ti adakango ye so
5: ke seul pharmacie vétérinaire so ayeke na ye na bria ge ni la londo ti gbi biri e laeke ede ni e so ahinda nyama ti e puis na tere ni aita kenka ede apese ti amboto agbi abongo agbata article aita aita produit de premier nécessité agbi landa na e ge so savon so e vont amoins cher mais pour l'instant e vont en 300 si encore waso ayeke agbi so hinga comment pe aita ke si ande na e ton ande
2: mbeni ye na yanga ti ndaperele so mingi ti awakango ye ayeke duti gi na devant ti aboutique ti ala kandaka ala yeke ka ye pepe bria gasmala mustapha dafonono ndeke luka
0: ilondo na gbata ti bria e gue na mbege ti alindao na basko tu mbeni kete masika ti ngu miambe awara kuâ na peko ti si babâ ti lo sarisari ti ngangu na terê ti lo
1: ayeke bia ni alego na ya ti kodro ni ka afa tene babâ ti molenge so apika lo asi na kuâ ngbanga ti so pata bali uku ati na mamboko ti molenge ni ni la wabingo kuali ni so na ndembe so lo yeke na mamboko ti aturugu ti la police si kpale ti fango molenge so aga na gingo be mingi na be ti azo na gbata ti alindao ni ka ngbanga ti so aba tene sarango ye ti ngangu na amolenge nga na awali afunse na ya ti kodro ni Josephine Alisa Domaso ayeke mama ti molenge so awara kuâ afa ye ni na singa ti wago singa ti e Jeske Isidore Voto.
6: Mengeji mbinzo na lugoti kake kwa na fetso sa voki kwa ni gana kasa singa sanda mna izgani mba tuka singa sani mba so toka mi mengeji mbichi kwa niti mengeji mbichi kwa na wamu papa ingoza gani mba te te kwa nyo te mbi mea guzi nanda lomuti te lo fa mengi na te chimbi la lwanda lo pika gimbingi na godu na te lelo na kan mba tika na te leti mengi mba mga toto ti iti dekunga ngangwa toto nite avala gando te ho sena mbi tuta ngangwa pe o mbiji kikwe mugi la na ti utu ni gano gina na nito cha famichi ni ge Gindati tenti balukuti ke kwa sa lo pika mengi nso. Lo fwa lo kui aso lo te o mbi mengko be na tancha mbat lo nsa a te ko bini mbi tena mbi. Lo te lo sanso kui so te ap mbi kon biki te ap mbat lo kwa ki te ap mbi ki tia gozo mbi ki menga pe. Gingu ti ti gozo na mbi mo bi suka na mengi na. Bwa bini so lo mon lo faso lo kanga nando lo si lo mon lo fasi sa biso si gari so jen na lo gisi na lo ti gi ya. Si dani si lo te mbi langwa te to la sisi mbi ke mbi ki langwa pe mbi ki mba gyan duzi mbi ki toto gya te ti mengi ki mbi. Si mba yom negi lo si gi lo onbi si lo gya faso wa. Mpuna vanzina wa mbete dansi awunda simbite ba mengi mbea kwe simbili tutoso
1: akuta zoti fangu mbanga na batati alinda wa fatene fade ala zianga kimi mbe mengo ndoti tene a inga awa bingo pali so mbrimbri si afanga tene mbeti njia tibe Afrika a fatene zoso kwe a pika zosi ya mukwa nalo lo lingi titene lo sarakanga ti akusala ti ngangu ti ngunangu kponako
0: Government tibe Afrika tena ni sarabewa koni kindurula kwenda liti awa be Afrika sosi nguza pasara faringa nguna mbegi tibaba kagumaya na terchada tala wana mbegi talaka
1: akigina pokocha kuta nguza pati mbeni biriso ati na batati bangi mbrimbri na mbagi tilanja mboko sosi batia sewa so on bali otatonga so ala kwena ndimbe so ala kena dambeni pepe nila ngurubia atokwa zona mbagi kati tene abaduti nguta lati batonga ni salingi timuna la mamboko fade ala kamande ya tangata tene ni kwe gina yati Ah, Sangotie, voilà la commandante à Sangoso, n'a-t-il pas il a tenu le dossier du jour.
0: Wanabantiru wabadale zote megeti babua dema mingi imerati pali sufa datamla na lango marati nzeso eke dandalti mitre seso akumbi na mbikiti chanti soa ke bimbari ayo kilometre balomene na mbikiti aba
1: akigina piko niso si kota pali niso azu mingi awarakwa na yani na dawati pali niso watu katiba dale zote babua so ake elajo musa lorangon baba lufabia ina tene fadeni ke tisa ndoka gwenye basa abatene ta mosorotik betise titena sarakwe si akiri tene chinzoni na akwaliniso leke na singo ati Igor Jaske Senapai
7: pia nimi matanani menga kuati zingo lore akakuta kwa mingi amoni dukodo laso alakasara kwa nigina maboko alake didimo na apele akumbati maboko la akasara kwa akakuta machine pepe yoko ikanambine ndukasu alakotondani titena agana kuta machine titena asara kwa gina machine moko ba laso alaso akasara kwa nakuta machine akingangu titena akuta baleso ati yiso ikisara akayiti mawa sito maba bia ni ala goti tena agingenza agoti gimo soro me yoko tonbali ati tonbali te pokone akiti mawa e dani lambe tena titena legini akai akenjoni bisara kwa maboko na maboko tite muwango d'abord na ajudisara kwa ne fari mike tamula na santi oko oko tite muwango na ala me mike gombi oko pepe fari mike waratere na ngurubia na mbeki tu ngurubia ajudisara kwa na ndukane alkemingi moko wara ndukaso akabano atete mosoroti beti sese wala minister timin moko wara aussi beni biaso akabano nduti yiso anguri wala environnement ala la ak doit être en azileti ba dingo ce soit ak deso ese dingo ce ce ni akana legeni
0: alambala koti ma da fanu nde kiduka kinzo pusi ya wara wa be afrika so ke akwe birasi akana bigiti bosangwa
1: akimbanga tiso ndokati oyem leke ambina kita daso alingi ngbangwa kona ndoni bali uku imatene na ndoni na yangati wagosingati Brice Gustave Fedamai
8: Ala langona yati meni fini ndo sosi ya lekereni na pekoti aerodrome tigbatati bosangwa. Sosi ya laza ereni sese eti jendo. Da ako aikena akete chambre use nga na salon. Azu sosi awara mungo maboko so aike awa be Afrika sosi akwe ayetikpale sosi aikena yati kodoti uwa mfafa nga nati uam. Na popote ala ejeni bakongo mamata molenge gumbaya laso olo ekena ngea sosi luwara akelele ti yanga ati fini ndo tilango tiloso.
9: Ngea chibeti ndake so tonga na azu ti Fédération Suisse à Ga, on da gouverneur, loye Danangiati Bechi Lona, Monsieur le Maire, à la Mouna ICC, l'asso azoti OEM a construit naïda, ikiri lango dako joiga y souffri mingi, ilango na gechazo.
8: Ataso à la souci akmendo tela nandembe so à la wara ndo tene ala lango da, me alangbati wara akpale na yate alango oko oko. Tongana souci François Bodenge atene.
10: Kuta singila timbi iti lasso akengbati kaso nikana yaniso. Bimu singila mingi na OEM et puis na Fédération Suisse. Ndoni gemi pense à 150 ménages à Kota Kodrola. Dilote à Kangangu, Tengo Kobe, Rwa Kobete. Benito Isana, ma pago ditene waramini, offro ditene idina terti à Kiapenga.
8: Loso si Logana iritindo kwaso e kenagweti l'état pepe OEM, l'ofandati pialoso.
11: Concrètement, ce projet a permis d'accompagner le.
12: Chita teneni pialoso à Kititene, à Mumaboko, Ndalisi Kiringo, Biani, Chasewa, Mbango, Ako, Nandoni Baloko, à Kiyesu et Kekula, Chifanga Bianisu, à Kiungo. Chazungbango basambala andoni baloku si alinge chitena kiri nda chimungo maboko susi munala na lege chile kengo andu chilangongo chala
11: bon au fait de rentrer chez soi
8: pia lo sosi aketik bako doti suisse ale kerembeni bagbara sosi ake na vakati centre 1 sosi ake mulege na azoti tena ala tambu atigwe na andu mbagi na mbagi sosi ake na yati batani bosangwa Brice Gustave Damai da fono nonde keluka
0: Nalegeti mandako ndaliti bakaloria tenti kapati mongoloro atamana langoti biri na batati bonga na Biafrika.
1: Ayeso atondani abatene na acha mingi ta dambetini yeni atambula nzuni mbini kota kwali oko ati da pepe.
0: Nalti festival international ti buku so atamana mbegeti Gabon aziangani na langoti mbini biri sangati atamana mbegeti Libreville na Gabon.
1: Lasso ake akapati lango useni sosiala so gona iriti Biafrika ala ke sara yeti wandara chala biani imatene nandoni na yangati wagosingati Soit Gonambagiti Libreville, Christ Chanel de Mango.
13: A dodo ti kodro, a kandango a buku, nga tengo kobe ti kodro, a kenalegi ti esu kwa isi a wabe Afrika, a fa sabango ti a itingara ti kodro ni. O rev do yongo, molenge ti kodro ti Gabon, su gunda tu la ki ti be Afrika, londonga ti bando na gbe ti gbe fa susi atanda, a buku ti be Afrika da, si lo vob, impact e motivation tom 3, ti ose Ernest Balizou.
14: I gati tene, i ba a exposition ni sosi a kesara geso, e na tambulango si tambula i ba impact motivation ni a inter. C'est pourquoi il venait titener, il vous quand même dit qu'on y et il m'a dit sur Akinayani, peut-être aussi à petit aider au Sénat à venir.
13: Ndiangoti kandangundia a ona ya mengati Freddy Arnold Ngoko a sarangu balusi na ndoni ya oko. Silo kidabe tulo na nguwe nisulu mba na gwatati bongi.
15: Rappele mbi so ingbando kete ite kandangundia ikiso kandangundia so iwani gina sisi ti Gabon pre. Sof si tongana parang gaka on pasan la peti dabe ta na inando.
13: Awabe Afrika awara matabisi osho ne atingia so so ako amuna gbiati kodo foste arkoj twadira sile mbeti be Afrika na kodro ti Gabon a san akrasi ya yamba. Gana apikoti be kombite so awabe Afrika apika patra na ndoti tongane si aiti ndara lingi ti sarati tene kodroni amai Christ Chanel de Mango Libreville Radio Ndekeluka
0: Sangu tabu anguru ndalti ndemboti zangitenti ndemboti lango kuna mbegiti likti batati bongi susi alekera kapa na mbegiti centre Martin Goku.
1: Akigina laku isu bia nisi bumbiti New Tech Université akinda gospel ngu bale mbrambra na bale osyo na use sina mbagiti ndemboti gere kwango na kwango mbrimbri real de kwango akinda akukale ngu oko na para.
0: Ibileti la ndemboti gere ndalti ndemboti ndemboti gara soa ketamula tenti matanga tamama na lango tike kereke nga na langoti mite bien na langoti la poso kikereke
1: ndemboni akatambula nde na paroisse bienheureux père Monti so aknambageti sans logement ndemboni akatengbia nde amamanga na amasika wali ti danzapani
0: ibileti na mbegeti la waka inga papa yaka pati ndemboti gerenga akatambula na mbegeka
1: akigina legi sosi na kwangu biani tanasu ilondo ti tene aike lango bale oko na use ti temingo tere tonga so so akukale atifade na dawati olympique real ti kwangu ngu oko na para biri santé sport ati na dawati génération foot ngu use na para singila na la soko ya duti fade potima asango nando dafono nonde keluka
0: igonda la ndalta sango salamune ki gilegite na utero silingite ma kota sango fade fade sango dafono nonde keluka
16: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
0: ala pika singa iyo na kundu ti stop partenaire ti dafono non deke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tiret Fondation Hirondelle.
0: Ala zia a anda ala pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop atene, mbeni pia lo sidafono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.
17: Radio Ndekeluka. Uta sango tie ti laso.
0: Kota sango tila kuina dafono ndeke luka iwa tena yapa kara Josiane Lina Bema Kasui swa kigregla swa batetu mwomboko na azu na pika mwapata na ligo singa ti Armando Yangendi ndalitati nga gususi ya tamla fanambiki tikuwa gumbaya na batati bongi
18: yapa kara Josiane Lina Bema Kasui mibarala
19: mibarala mingi wa gusinga
18: biati kodroa kirna na nanduti ndukwa swa kebate nchi mungo mwomboko na azu na tango chai tingangu na sarango ye na mungo mwomboko na azu na tikodro swa la kikira ndembeso na tango susi mungo wa kikire pika ngangu kandaka akuta kwa kikuwa la ala inga tene ni
19: tatene bia ni bimu mikiri bimu kwa chimbi en tant que ministre cha action humanitaire me ala inga na mwati mwati avril mai jusqu'à ici na mwati utka aki mwasusi ngunja pa aki pika mingi asarasi na cha langusu adacha itachi ya population south africana dacha da kumbi mingi pupwa sara mingi alicha da aon asarasi mawana kechiso idwa chitene lakwe lakwe tonga na tanti ngunja paga idwa chitene lakwe lakwe igwe iporte assistance na itasu mitene mawana kechiso ni mbangachie mbangachi ala inga na bango duchi biachi kodolo unta chitene igona development idwa chilundu na yachi assistance chitene igona development me lakwe lakwe tonga ngunja papika ifude kishupe yo na tereta itachi ala ba tenechi aitachi su aki sara dacha Chala, mingi na chamina quartier périphérique sous sisi ni akinjona pe sisi aki erenate ne le sol est marécageux c'est akinayachi deux fois adana kinayanga chunku adana kinacha quartier sous mon petit
18: apopoto
19: apopoto sous mon petit bac même zoo ayinga te indonisu kaso ni petit sa adachi ni dapem bachi ton gunja pa a commencé chi pikawe dachi na ki kumbiande isara isu e inate ne prévention la ministère de action humanitaire ina partene humanitaire ina a ONG isara bati prévention gonatere cha ita so chitene iti sale unda la chitene besoin cha nakinye chitene imu maboko na la lundo na yachi amarandu tonso na la ba mawana ke chiso la kwa tonga munja paga ikiri iwaragi ala na cha memandu so iki objete ni asistala bati aka sont africain ga tonga na ila peut-être iti ngangu so akite na ministère mbi asina la si ala peti waranjoni ndo chitene la konsuida chitene tonga na munja paga mara kwa le ton soit sinan la peso bikite interna la so asa lango se bigona bage ti lanja mboko bigumbi tambuka kachi bango komo itachini ake construit dani dani so akegina a briti popoto et même des fois dani so fondation akitape aliti dani kwe akinga na lige na petonga na pupwa gaton so akizi liti dani ton ngunja papi katon so dani kwe ake ekole asara ke bitonga so mitena la fadena ngati mundu franzigi l'anime na conseil des ministres sombi unda na gbiachi ko do chiten iwa rambeni kutandu
18: est ce que la warandonia wa et ala timbiki ti lanja mboko wala giti ala timbiki ti sei sei so
19: a son tafiken tu ipiti tene akegi ala timbiki ti sei sei ya pe ou bien iza ala timbiki ti mboko ape gouvernement mu 150 hectares ti sei so akina mbage ti samba me ala ba mbi na itani ai chugo kape ba chi ndunayo tenji so la tene so donga na imba chi pika lichi aussi chitene a logement social so idwa ti sara na mbage ti samba chitene kwa na guyuyo pour le moment il commençait construction ti a dernier au ta logement social non il sa quoi ni pas priorité donc il priorisé déjà itati ti l'île bongo so so ala cha la vomona ti paleni aninga sara ngumingi donc ala la ki ko joni ti goka itati ti se ici ikwe amuna la déjà portion cha la mais pour le moment ala ngba encore na ti bungoli chitene ala goka agba cha mi akiti kita tene cha la ki da so sara ki ala di ti gwa pe mais pour le moment, priorité est à titiller le bon goût. Après, ni à Kenacha, car tu sois à Teneti, c'est Sénat qui d'Ossosi, Mitene Fadina, l'Andoso, Batisse, c'est Nisso, Biatiko Doye, d'Assi, Mouna, la Kanambaki, Sampaso, à qui gratuit, à qui Tichala, à la qui warante, ambititi, donne
18: ton titre foncé à Gatirin Salawa,
19: à la qui wa titre foncé, tchala.
18: Il a pesar titene, Goutu soit Gassia, Marta, il soit la Kituara, Padding, Manacha, Kusala, la Kimingi.
19: Tenso la Teneso, à qui vraiment t'attene, même à Itachi, Nisso, à la vivre. On a andoni so sitonga na ngunja papika lako lako agi éternel recommencement. Donc à chaque fois ton edana kumbi igui igui so maradu chingoni ton so kwe a ondotala nela simisa na la teneti 150 hectares soit qui na samba samba qui na 25 km na liki chimba iki mais ambina itani a echi guayo ape ale chimba gi na ndotala ala vochala ndona wa tonka na mugumu zizo na ndochuloka lokolo ku onda terela te mozini suchu gonando isa prevention tena ite bandu akida nyela moyinyi chiteni sa du fosso iziala na ndoniso ilue na lada me mobake ye ke to mo gambini zo akiraga gina meme ndoniso na bango ndoti bia chi ko dombe pense na gouvernement chi tene tonga na ikanga marando ton sawe a ke sarande interdiction chi construction
18: akira kina na ndoti ndoka bembia so asolo la lani na bimbo utato na watu katiba dadizo adela sala kusala na pe bia kira kina na tona gege na territoire so asala kwa nini zuti abobeti lo wala yena itwe
19: tumbi ki singila na bia chi ko qui a la inga sango kwati ministre amokina service ti population là donc bi que ça rende kwati biso comme son bisara la nangu so on a ti ngu c'est soit on bisara kwati bi na bechi bi ako ti tene la population sotafienne a duti nangia na bechala
18: Josiane lina be makasu mi kala singila
19: kina la singila mi
17: Radio Ndekeluka aikisaa kusala ndali cha wabe Afrika kwe alondo na Berberati Ndele na Bongasu awa kusinga tie aike gwine hacha vaka kete kodro nga na derecha lege Radio Ndekeluka la kwenduru na ala
0: singila na latindo kwa sango swala vungana ya sango awuzi ikigwe na legita pendaka sembeti mozokosi ikikwande kete ilimbite ni tamla igonati region tinga nyala tamla na mbige timeni kete kodoro swake na legiti gona mbige tibuka na batanga fu

0: Guy Florentin du show ibara la nzoni la kuina la atemeni tinzima atanu ambiki tibantu yena kenye
1: itisha ya iteni ibara la ibara awongo dafunu ndekiluka kwe njoni gango na yati asango chichi rasu amui agwini na ambagiti bantu swake kilometre miambe su akena legiti buka ikifana la mbini tinzi masu asi na ambagiti kete kodrosu titondani na viti biko uku tisi na laposu su a on mbini kikisu si ati na pokoti kuta pubusu ya na mbini na mbusa kuse andoni balisi no shu si akinda akiki akumbia dana ambagiti batafu mbini kikisu lirini biloro silunga kwe lo tilani ya we wa agikikisu ambagini duruni nga azu tikodroni agoto agubuti kekisu atewa itinzima su apase bini na bikwa kusu tisina laposo azu tikodroni asigina ndapeti ba kekisu alundu na nduzulu duchi tatene bieni na pokotisu ala bato su vito aundu chala bichala agiala si ala pikasime na kutazu kodro si atisa lusule ke wakosu ti komanta ti batanfu lu iri awago singa si ti ba mbimbiri yesu sinambagika tatene bieni idiseya isi ibana leti ake itinzima tatene bieni kekisu lulango na sisi awa plas lusule mbana sisi su akeda sur le londo du sinati dou souci le tinani ngeneyi asarangu sewe azu so ke nambaika ke na gingobe ndali tikike so lako alaba marti ton sopepe sikike so aluti na yati dou sou moba awala du tinde ala du sinasi se gina mawa na gingobe teti lako alaba marti ton sopepe na ti kete ko dosu akoli ko ak du sina group talent dis tene ala pika patara ala buli nandoti ay so asi ake asangu titi la sola ake na gingobe si azu ko doni ake dibeta la tenti keke so si loti lana wa keke so irit keke so mbimbi ake biloro so loti ngeneyi sarangu sia aussi la so kigiso akira buti le ole même sur ole so il disait ya lu mana bokongoni so wabi mais le kilo luti le match du tatene bien na legiti buka iba akesangu titi la so la il disait kira singila singila ngana wa ngui kwe
0: singila na la kosa kana legiti gongona mbegeti buka ndal tiketi nzima so ke birolo na mbegeka gi Florentin Dishon zoni la kwinala

0: pari para mama.
1: Ah, toi,
0: bonjour. Ya, dangi apa. E gama aprenda tungu ta mama mret moto dan ya ya to.
1: Ni pues sango mi mai te ka ja.
0: Angi apa kiki nu se to.
2: Sanga.
0: E mo te ki fan di faza ba. Enko, sa me fi ka ma ti vya mi vre vre ba.
1: Zoa.
0: Kafe. Gam na fra pou gam da. Ma me le ke moto ke ke wat moto ba ta gari gam za me wana ngamanga ni ba.
1: Mais finalement, ayi tu mo rono. Mo nyoni tu. Moi keke wan ko mo nyon. Moi fe tia makaso keso ko mo mo nyon. Ku gen tu.
0: Za wana manga la ba, za wana manga ba me
1: ko. Ni tu. Ko ma yini.
3: Sin da pesa ko mona tiro.
0: Ni ya dange me.
3: Sin da pesa mona tiro. Tiro
0: para si. Ana mo dana tiro la ba.
1: Ba ke si. Ana ba tu ni ko e ayin sa le nyon kaso.
4: Ah, wari evar mo zoma. A tener query. Mosu ko so mu ka.
1: Ka ti la so so. A feni mo unda double pe to mo yiti go nga ka fe double
3: ton. Kusi kusi bari.
4: A ti unda mosu ko na si ti mosu ko ave.
3: Si sala mboko mosu.
4: Aiwa
3: a ti. Mo tama to sala dazo.
4: A ka na mona bari ti mosu ko tena tuko ka fe ti mosu a ka gi na si sa ti mosu gi ave.
0: A mo sale wana ndini gboto ma.
1: Mo ka ko na ti ve.
4: A za wa ti mosu na ndo ti mosu ko ba. A ti yo. A ba mosu ko ka mo na mona bagar ti mosu.
3: Ala wa te. Ala wa te.
4: Aiwa.
0: A ti ama meni ko ngona mokapa za mishina bas faze kami rate zwe na major adapé
4: ah mama zo kwa ko na lege ti fature zimo
3: zo ah fature na major adapé zo bitene est ce que la bulita la
4: ama li ti mo zo ko
3: ka bi manga dan dola yoni ki ape pasala yoni ki zo ina gbalé ki récupérer gbati manga nan dela
0: ah ana da ba mo ki ana da mo la
3: mo ko tiro ba
0: ka ka fe la sara
3: ka fe tamba mo la sara si vert zo titi masagi kete zo mbeni ya dodge na yana mo
0: ka fe ta ko li le sa zo mo comprendre ama zo frère lumière là
3: ko mo muti comprimé ni mo gboto ti guru ni gba mo sara ti so gba finalement corps mo gba ni njo ni la ma
0: ama mo vre lumière
4: ama si c'est mo zo ko zo mo za parfait mo zo ko na mo zo mo
1: parfait mo
0: parfait ala ko je oh ni ba ya vre crier ni chawe
4: ba
0: ala ki ngi
4: a ke ngi tala
3: papa ni lazo ni lazo
0: ala ki tala ko mi chala ko koro ni a tour ni lave
3: si chala usmana gadi ni si ki
0: te si ni
1: ka manga chala
3: ama nga ja guru
0: ni kambi ki ba mo kambi mulo na ko mo gbazo papa gbabi ai mama ko ji ya ti ba koro me ko mulo ni gbere geji wa mi ni ji ti awo sha
1: a ti lo bon la sa fesi
0: ya on de peut te menu ja
4: bari ba me rende ne voyage mo gazo
1: ko ti ya
4: ti sa ndo
3: gi ah tiro na usman la mama
0: ah bi ga sha mo ge la mi ya ma ko
3: so ita de mo yo ge pa to mo ma nda mo yani
4: Atene mushe.
1: Kaya fe.
4: Mushe la na
3: kwa mama kuzi.
0: Usman.
4: Aiwa. Ah mama kuzi. Atar mozo kwa atar mozo.
0: Kwa mushe na chomo mozo moyo manga la.
4: Ah atar mozo mushe tu mozo kwa ba. Atar mushe tu
0: mozo. Mama kuzi moyo manga moyo shisha finalement.
4: Ah ait mozo muna mo inspire tu mozo kwa ba.
3: Bam lingi moka.
4: Amuna mo li tu mozo kwa izo tena sana vaga.
3: Ura sikina ngalo kwa sikom si chodo shapi mo chodo zo ba lola lugo.
0: Ba.
3: Johnny,
4: Kiro, ba kuirtu mo na etufe iki. Mo ba,
0: ati nene la kwa tini.
4: Ba ti lege yoni mingi na tu guru niki.
0: Ati nene la kwa tini. Ata ba kufajo.
3: Hey, papa la ma tenzo andra tenzo.
0: Kata ba, le tabac tu no.
3: Kata
0: le tabac. Donc ata ba kufajo.

Munga basamala na bata tibong ya kumunga suna mbege tu wamfafa ikile kete fade fade su ili nati kwa singa la suna be Afrika mbrim mbrim na mbege ti nga modi. Sebeti mozo kona kati ya itati na wamfafa.

0: nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka yekena titanga tikapa tikwa singa mbaiti be Afrika ti ingasula seke sarateneti amaraso a irala angwanti wala mungwanti na korusi ti be Afrika lasu na titanga tikapa tikwa singa mbaiti be Afrika yeke sarateneti mungo kodro ti angwanti so administration koloniala saranilani natunga na yesi angwanti ya bamungo kodro tala so na lechala.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutalaza vimbembele, soa kigindatia ye na senda giti bongi, siya ke muma boko nambinati kwa singani, za vimbembele ibarala.
7: Mbibarala mi Emmanuel Samboli, fils mbibaranga a wa mango tafonono ndekeluka.
6: Nango itinye lani si administration colonial aga amulani kodroti angwanti, nga tunga na nyesi ala nala duti na ati kodroni.
7: Mbi imuna la singila, biani sese sosi angwanti akenandoni, tunga na tangatia sese ti kodroti be Afrika, ati nagbeti maboko ti amunjuporo. Ati nagbeti maboko ti amunjuporo, na pokoti so atambula lani na conférence Berlin. Na pokoti conférence Berlin so atambula na 1884-85 biani amunju alondo mbege na mbege ti baton ainsi ala limbuti tena akangbi kodroti azovoko e ake na guburungo tere na popoti a Belge so Leopold atokala ti tena ala kwe ala tiri ti baton ainsi ala batise se amunani inga na la France kukwe aketiri ti batone ani kwe ani petit wara explorateur français ti batone si ala kwe awara a ces sociales bitite ne amuna kodrotiala ikozo a munju soci a sifade na mbegeti toti kodroti ake a Belge na ta pandeni mokeba ake na ngusa kioko mbangbo miambe na ndoni bale miambe na mbrambra si munju so eriti le vangel le sifade na mbegeti toti kodroti e na singo tilo ka na azu tilo na pokotilo ala si fade na mbegiti mobai e kodroti na ala si moba sanguti gangotiala a si fade na mbeginika ti dabeti a yakoma na angbandi a marasu kwa na mbeginika ba amunju akega e kodro munju so mitene fade a si fade na mbeginika ak evangel me kodroti tene le si fade ka e nga na pokoti a bembengondo ti docteur Emmanuel Awili biani akuta makunji ti angbandi so ake mbege na mbege ti nguti baliti ubangi ala guri tiala kozo makunji ni ake gbeme use makunji ni iriti lo woyo e tona ala use kwe woyo gbeme so a matene nyawe lo fangu lo gana mbege ti mbatilo si atene meka ni matene amunju ake ga me ani sara tongone nye si na pikangol di suru na popotiala atne ambeni yititene isara akiape aki awandila ake ga za si ileketere tie e kuala e yambala tongana so si tongana gene agala ndoti mo yambalo aki na pokoti mango teresula na popoti bemelu na woyo so aki na mbege nika e nango iso si a munju so a si fade na mbege nika biani mokeba ala a munju ala so na pokoti evangel ala ke fade na a iswair na kadu so agana ni na a kutazu ti kodro wala ama kunji e ama kunji nga kwe akenga na a kadu so si ala lekerenga fadi ti munala e nango iso yeni ake tambula ti ani moke bambe ni ndeke agati na nduti keke si mbeni munjuni ake londo ande na ngumbi na titilo si lugulu pika ndeke so abina sese sumbango ti ngumbi so abitumbuka na liti angbandi mangati so laoko ala inga ngumbi ape me fini yeni so gimo pete gini tongoso ndeke tongoso akui me tona ndeke akui sa veje tona tika na nduti zo zo kwe ake kui ina bango yo tongoso mbeto asarala ba kozo timbingo tere impression so si angbandi ake fadena ni na mbege ti amunju so la mbeto endoso na akuta zuso ake fadida agati bulisa tene me la oko deku na nyau apeti lango place oko ape ala la ke ga ala ndifa polele ke ala ke ngangu eto ala giyanga tiala ala ke bayusu ake sinala legi oko tonso ala sara na ndeke so e wandu so ala duti na mbeto na tiala kozo tingingo teresula e tonana si na 1894 duso biani mokeba ake a français si a ganga na tiala si alanga kwe ake gelingo na akuta makunji ti angbandinga na ayakoma e alake tikanga patara aussi na roi bangasu ayi ni kwa katambula ngagi tongasu alake munga kado aussi amuna bangasu bangasu kwa ake munga a kado na ala na yati kado so ladi ala muna roi bangasu tatara ti bangole akeda e tongana mumu tatara ni mo zana leti moto so mo kwa mo siji na yani e tongana mumuni bifana mo Emmanuel Samboli mo Emmanuel Samboli kwa mo siji na yani e na pokoni so si amunjua onwe fade roi bangasu agande timu tatara so ti ere a parce que kuta makunjira le sultan le na bati awali le inga yiso ake passé na pokoti lo ape si le ti sa awali ti le coin nous a la place oko si le tenala ala ga oko na oko e koma ka so la oko ala de ti inga yiso erni tatara pepe ade bale ti tatara pepe et donc an zoala afana le si walini walini asigi na yani mabania wa mabania wa le soir on algagina poko tere ala ke batere na yani na yani awunji ko wa si lutenala ne bon ala ba fali tere la ko na ti so tatara so na titimbiso yeso ko ala ke sara na mbingu ndike dutigi ndike bani donc ihumbeni ye anda ala pepe ba ke bede ketembai me akbayiti ya metifa a ngobo a ko disosi a kutazu ti kodroti giriso atimbi terena a munjuporo e a kado sosi ala kambi na popotiala ti tene mango terena ambe ti sola sunga na popotiala asara si bango tere akefadi na popotiala
6: me conséquence ti occupation ti kodrochang bandiso a ikeso wana nduti duti tiala
7: a conséquence ni ake mingi legioko a que conséquence la ba kodroti Afrika obimba a ba kodroti e be Afrika a bangandu susi angbandi akeda kodro conséquence ni a que so ala ke gati liga nanduti amosoro tiala use agande ti mola na ngangu ti tene ala yo akumba omozo to na marchand so le lodo na bangi lo si na mbeke ti mobai bangasu le ti bat on ainsi le go na mbeke ti fashoda mais biani lo ke fade na tirayer sénégalais na terlo mais en quoi le mot ambenazo titene ala yo akumba portage ya yo ambena kumba ti mulinga na lo titene lo gwenandoso lo eke gweda a conséquence ni la et nango iso administration coloniale a dotina sesawe ti lono nango sakio kongbangu ngumba ya ngbia sinango sakio kongbangu ngumba ya nandoni ota osho tongaso biani administration coloniale a ke deja na sesawe e ala ke batonanye si a molenge ti be Afrika en général e angbandi atonda ti futango alambo e ake nandoti lambo sula si ala piti wara kofro ti tene ala leke na kodro e kom na ngoi niso la franji ake na akbali mingi mobando so ala ke mu a kompanyi konsesionere na ambe na sosiete ala ke mu yanga na ala ti tene ala lasi ala gwe na yati a kodro so azo ake da si ala limiti tene a rokoto angi yati lambusu si agani na mbege tiala e akara rokoto songo angi yati lambusu amuligi na tirayor senegale ngana la so amuala ti tene ala mu maboko na amunju ti tene ala bikbali na ti kodro ngbanga ti so tonga ala si si mafuta lambu nyape aga bali na ndotimo e mbeni yeso adjinga tonga na a conséquence ni ake aye tonga na a kobela so si atonda ti nokbo amolenge ti kodro biani kozo a kobela akeda ni na ngoi so amunju poro aga ala ga na mbeni fini a kobela e a kobela so asala bikbali mingi na kodro ti ebe Afrika legi oko na mbege ti angbandi.
6: Kwa singa mba itibe Afrika ti yengaso aike lutige, sara tene fadi mingi na nduti ya maraso a iri ala angbandi wala amungbandi. Swa ki ambe na mara ti kodresi tibe Afrika singila mingi na zavye mbimbili. Swa ki fadi na inati kwa singa su si unzi nilaso. Singila legi yako na urense jiskar ngumbi na nduti ya mashinika si yala maligoti enzoni mingi. Inaleke timbe andegi na yengati peko na timbe ni fini kwa singa mba itibe Afrika.